0: Kinem sanda ko mbel seno
1: woy jino
0: yam mo ima yamna
1: nan chama nan ke jinyana
0: kamba dosen
1: ni nyoma jenkake
0: Allahu Akbar.